0: ka fese di talon yo atè ko bon espiyasyon.
1: Ma an fè fwa.
0: E ou ni pou wime pou ni gou.
1: Sa ka bel kalte gof, pou zo kalte bel wime fwa.

Jodi a se gojoua, jodi a se gojoua, Hot FM Communications pra celebre 26 l'anè. Pra nou ka evito pou ete l'epino pou celebre asè pou jodi a. Koto ka jen pli bon mizik, entertainment, ay ay ay. Mi se Patrick Spifwa yon kouman ouye la. Mwen ka pou e bon matè la wada jouti la.

Bon, di kwa wey la bon matin. Si an la pen le, yon moun mou twape lan mou, ou pa, de pa fene sav ki sa ki fet la. Kwa nou espe ki sa investigasyon kaidi asou matye sa la kote, madame lan Yannick soti set lisi, pi yo ka gade eske de bagay sa la asam. E pi la fami Joy. E pi gouvenman ka pale, sav kadi kadi ki kabinet ni pou printan asou matye sa la. Bon ton sa, la ni do twa disizyon, ou ka vwe yale, odi ya, kabinet ka pran disizyon asou yi, a menm tan. Me salam ka, mwen vle d'akor epi premier ministre la ki ka di kon sa, ou sav, ou pa anek di, oui nou ka y fe, epi la panen direksyon, asou ki menen pou fet, ki kote yi ka yale, epi tout se matye sa la, kwa. Pou salam, mwen vle d'akor epi premier ministre la, kote yi ka yale, ou sav, bay kabinet anti-mye chas, pi tèt la disi menen kor, an yo ka yi